good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan all over Calgary at sa buong Alberta at buong mundo. Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. Tulad ng dati, nandito na naman po tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At ano po ba ang inyong mga ginagawa ngayong araw na ito? Araw ng Linggo, nagbe-breakfast. Ayan, nagtititigan sa isa't isa. At ang aking mga unang mga nakikinig sa atin, ang dyan po ang mga tiga-Trocio, Mr. and Mrs. Rudel Labanco. Good morning sa inyong lahat dyan sa tiga-Trocio. And then, andyan na rin po ang mga tiga-Sandre, sila Mr. and Mrs. Edeline Diaz. Good morning sa inyong lahat dyan, pati na kay June. Okay, wow. Ayan na rin si Miss Emily Magat. Hi, Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Good morning po sa inyo, andyan. Ayan, ako talaga naman, ang gaganda ng aking mga avid na mga followers dito po sa ating live Facebook po tayo. Ayan, ano, ano ba yung mga pinapatugtog ko ngayon? Medyo nakakabagbag damdamin, ano? Kasi ang daming ika nga eh, mga namimiss yung kanilang mga mahal sa buhay, di ba? But, dyan lang po kayo, kumuha kayo ng lapis at papel dahil marami tayong events na mga padating na naman dito sa Calgary. At tulad nga po ng nauna, eto na, congratulations sa Filipino-Calgarian Seniors Club. Nagkina na po ang kanilang birthday celebration party for the month of May, June, July, August. Diyan po sa Police Canadian Cultural Center. And of course, ito po ay sa pamumuno ng ating kaibigan. Wow! Magandang dilag na asawa ni Mr. Resty Cavalse, ang kanilang presidente, Ms. Delia Cavalse. Diyan po sa Filipino-Calgarian Seniors Club, ang kanilang Vice President, Ms. Evelyn Serrano, ang Secretary. Wow, parang mga kilala ko lahat to, ah. Mr. Ed Pakaigi at ang kanilang Treasurer used to be si Mr. Leo Loreco, but now in acting capacity si Ms. Evelyn Serrano, ang kanilang auditors Mr. Willie Bolo, Robert Gutierrez at ang kanilang PRO. Ang PRO yata yung ano eh, no, yung madaldal, Ms. Conching Bautista. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa pag-invite at talaga namang nag-enjoy po ang lahat diyan sa kanilang event. At andyan din si Mr. Edwin Chavez, huli man daw at magaling, ay huli ka pa rin. Okay. And i-mention ko na rin po ang kanilang mga board of directors para naman lahat ay ma-appreciate natin for all their efforts na talagang ginawa nila ang kanilang magagawa para mapaganda ang kanilang party kagabi. Andyan po si Mr. Celestino Bautista, Mr. Dexter Bragas, Mr. Resty Cavalse, Mr. Rex Ulumir, Mr. Ernie Miranda, Richard, Attorney Richard Tumanon, Miss Mary Du Bois, Miss Lita Felicitas, and Mr. Jen Infante, and Miss Senny Diaz. Ay, good morning sa inyo lahat. Andyan din, nakita rin din natin dyan si Miss Maria Mendoza at yan po si Judy Mendoza. Good morning sa inyong lahat. Okay, ano ba ang dahilan?

Ayan po talaga naman, ikaw ang dahilan kung bakit siya ay nabubuhay pa. O sabihin niyo yan sa kanyang katabi ha, habang kayo nakakape. Ayan na. Ay, good morning Hazel and Kuya Ed Katahan. Good morning po sa inyo. Talagang nakikinig sa akin yan eh. Hindi ko alam kung sino yung mga nakikinig sa atin palagi. But anyway, good morning at good morning din po kay Elsie and Ron Waters. Mga naka-alarm ang kanilang mga telepono para lang makinig dito sa atin. But anyway, in loving memory at nagpapasalamat po ang pamilya ni Ate Gertrudes Lee Castro sa kanila, sa inyo pong pagsimpatiya sa kanila nung during the viewing and then nung funeral po. So on behalf ni Kuya Romeo Castro, ni Julie and Jingjing Corpus and the rest of the family, ipinapabot po nilang lahat ang kanilang pasasalamat sa inyong lahat. Okay, at dahil po dyan, marami pa rin tayong mga announcement na mga padating, ano, grabe. But, bago ko yung sabihin, talaga naman grabe. Grabe talaga ang Sweet Notes events na concert na handog ng Legacy Events by Mr. Paul Roda and Anne, of course. Congratulations for a very successful event. Talaga ang galing, ang ganda. Siyempre, nakita natin doon yung mga taong hindi natin laging nakikita. Andiyan na sila, the Guevara's family, dyan po sa mga tiga Nueva Ecija, ayan, sila Mila, ang dami, sila Ate Elfie, lahat po yata ng mga taong mahilig sa music nandoon na. Kaya lang, siyempre, nasabayan sila ng Bini. Mas maganda sana kung hindi nakakasabay-sabay eh, no? Pero talagang pareho namang full pack ang kanilang attendance. So, di ba? Ngayon, dahil marami naman ding may mga kaarawan ng Agosto, gusto ko munang batiin ang aking dalawang kaibigan. Ang mag-asawa, happy birthday to Edna and Andy Lang. And of course, ang pagbati galing sa Vegas family, kay Vicky, kay Camille, and of course, from all your loving friends, ayan, kila Evelyn, kay Kuya Boy, sa amin, sa mga ka-table natin dyan kagabi, sa kafa, kay Ate Anita Abeng, Kuya Alma Panaw, kay Ate Lavi Chavez, ang gaganda nila, grabe, si Ate Presi Atienza, si yung aking poging-poging kaibigan na Notary Public natin, Mr. June Vera, o diba, andyan din si Mr. Joel Valderrama, galing talaga, palakpak talagang todo ang ating ibibigay sa kanya. Napakaganda ng kanyang performance kagabi. Grabe. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa Okotox, Mr. and Mrs. Faye and Unel Padilla. Good morning sa inyo. At ito para sa The Boomers, ayan na, mapapa. Ano ka talaga?

talaga naman. Grabe talaga. Okay, mga kaibigan, ayan po, handog natin sa inyong lahat. Siyempre, habang kayo nagkakape, medyo lumiligwak ang inyong kape habang kayo nagsasayaw. Parang nakikinita ko na nakatingin kayo sa inyong mga partner, kung sino man ang kasama nyo ngayong araw na to, na talaga namang nagtititigan kayo, lumiligwak naman ang inyong, lumiligwak ang inyong kape dahil kayo napapaindak. Okay, huwag pong kalilimutan, ngayon po ay August 23. Meron pong mga kaganapan na kailangan po nating malaman. Ang ating pong palarong pambansa, ang basketball, PBA, ayan po. Mamaya na po yan, kaya pwede po nating tawagan na si Miss Ann Reyes. Dahil mamaya na pong hapon yan. Sa lahat ng mahilig mag-basketball o mga paborito nyo, yung mga taong nandoon, ay puntahan na po natin. Ayan, ang PBA ni Miss Ann Reyes. Okay, Miss Ann Reyes. Nahanap ko yung ano niya kasi inuwi ko na yung kanyang poster. Okay, at dahil dyan, meron din po tayong ang daming pa-announce. Eto po, meron tayong Celebration of Diversity Seniors Multicultural Summer Gathering ngayon pong Wednesday, August 26, diyan sa Chinese Cultural Center, 1 to 5 p.m. Nag-aas sila ng mga pwedeng mag-participate, especially sa mga nag-ano ng folk dances. Tuwagan po natin si Mr. Edwin Chavez, si Pogay. 587-579-8200 kung gusto niyo pong mag-perform. This is 1 to 5 p.m. Wednesday. Okay? Wednesday. Kaya medyo alanganin sa mga nagtatrabaho. Kaya po kailangan dito yung medyo mga mature.

talaga naman. Yan ang ating palarong pambansa. Kaya kailangan po nating suportahan mamaya ang basketball ni Miss Ann Reyes na dyan po gaganapin sa May Chuchina sa 7, ano yan, Sportsplex. Okay. Ano pa ang mga padating? Ito po ang mga requested ng ating mga kaibigan. Isulat na po ninyo sa inyong mga papel. Meron po tayong padating ngayong, kailan ba ito? Canada Tour. Ay, October. Lahat ng October, September. Ayan. Meron po tayong mamaya, meron tayong talent show ng ating Little Miss Preteen Miss Junior Canada dyan po sa Barrio Fiesta. Alauna ng hapon ang oras. Libre po ito, kaya kung gusto nyong makakita ng mga batang mga nagpapakita ng kanilang mga talent, punta po tayo sa Barrio Fiesta mamayang alauna ng hapon. Ayan. Little Miss, Miss Preteen, Miss Junior Canada. And of course, meron din po tayong ipapa career fair for Calgarians. You have to connect, you have to grow. That's where you belong, sa Seafood City. Handog naman po ito ng Eufeya. Kaya puntahan po natin ito. Ayan. And meron pa rin tayo September 18 ang handog ng V Fonz Production ang kanilang Pulso Canada Tour. Tawagan natin si Miss Vanjie Fonz 587-834-1820 sa gaganapin ito Chinese Cultural Center Pulso Canada Tour. Si Kian, si Priano, si Adi and Kena Nia. Magagaling itong mga singer na to, no? At dahil dyan, pumunta na naman tayo ngayon dito po sa Oktubre. Talaga naman. August, September, October, November, marami pa po. Ito na ang handog ni Don Simon. Kay Don Simon, ang kanyang Elias TV Band live in Calgary. Back again. Magaling po sila dahil napanood namin sila last time na nandito sila. Every City, Calgary, Elias TV Band sa October 17, 2026. Tawagan po natin si Don Simon, 587-727-0817. Actually, si Don Simon pwede yung mag-concert ng sarili niya. Magaling itong rap si Don Simon. Okay, yan po ang ating mga events. Meron tayong mamaya. At meron din tayo, eto na, gawin na natin hanggang Nobyembre. Hanggang November 20 na po ito. Tawanan Night. Andyan po si Zara Jean, si Boobsy, Wonderland. And of course, si Waki, si Daniela Diva, at saka Jaka C, comedian. And kanila pong Tawanan Night, tawagan natin si Marivic. 587-999-2880. Ayan, akong dami, no? Ang dami talaga. At eto pa, sabi ko, iisahin ko na lang po para sunod-sunod at mamaya, yun namang may mga kaarawan na babatiin natin. Eto pa rin po, aba, handog naman ito. Wow, ang ating mga best photographer in town, nandi dito. Sila Jones Graffi. Ay, Jones, thank you pala kagabi. Okay, The Power Voice Tour, Calgary, September 18. Ay, may kasabay. Magkasabay ang Pulso at saka po ang The Power Voice Tour. Pareho silang September 18 dito sa Calgary. Okay, si Laika Gairanod at si Vian de la Cruz. Tawagan po natin dito si Iman. Ay, nako, 403-306-2389. Ayan, si Iman, tawagan po natin dito sa kanilang The Power Voice Tour. Wow, dami, no? The Power Voice Tour. Ayun. 403-307-2389. Lumaki na ng konti. Ay, Miss Elsie. Ayan, The Power Voice. Nako, dumami ng dumami ang aking Power Voice, naubos yata yung aking ink. Ayan. Okay. Ayan po. And bago ang susunod kong patutugtugin,
ang ating, para sumayaw naman si Elsie. Okay, ayan. At saka si Rowena Trent. Hi, Rowena. Kumusta ka na? Okay, eto na. Eto na. Sa'yo, tango tayo. Kumusta ka na, Miss Weng? I know, you miss Derek. Andito lang kami. One phone call away. Okay, ito naman ang isa pang nakaka-indak. Ilagay natin. Okay. Gusto mo nang batiin yung mga nakikinig sa atin. Andiyan na si Miss Presi Bakiran. Oh my gosh! Blessed Sunday! Si Miss Elsie. Ayan. Ang dami nila. Okay. Andiyan na po sila Miss Rowena Trent, sila Rudel, diyan po sa Labangco, sila Edeline Diaz, kay Kuya Ed Santos and Ate Carmela, good morning. Si Miss Grace yan, ayan po ang ating sponsor palagi, napakabait ng ating Philippine Chamber of Commerce. Si Ate Aida San Miguel, ang ating pong The Boomers. Ayan po, good morning sa inyong lahat. Si Maria Perez, good morning. Si Joanne Salvador ng ayan yung ating pong talaga namang mabait na kaibigan. Lagi nating nakikita kahit saan. Okay, eto na po para naman kayo mapaindak. Mamaya muna Kuya Rick yung si Magellan. Gusto ko muna silang pagpawisan.

0: After Friday Dance Fitness.
1: Grabe! O diba? Ang saya-saya talaga pagka tayo nandito sa Radyo Pilipino CJS W90.9 FM in Calgary. At ito po ang aking ads para sa inyo dahil ang Global Fest ay padating na. Ayan.
2: Ano ang karaniwan ng karera ng mga corgi, mga kahangang-kahang Japanese car at iba't ibang street food mula sa iba't ibang panig ng mundo? Darating ang lahat ng ito sa Global Fest sa Spruce Meadows mula August 27 hanggang 30. Abangan ang musikang mariachi, pagkain Italiano, mga pagawa na cultural, isang malaking car show na hanggo sa pelikulang Fast and Furious, hatid ng Lift King, and grandeng fireworks display at ang malaki drone show sa Alberta. Apat na gabing pagdiriwang para sa Japan, Mexico, Italy at ang global finale. Halika ng gutom, tumigin sa itas, subukang huwag pumili ng paboritong corgi. Libreng parking. Mga tickets sa globalfest.ca.
1: Po ang ating ads para po sa ating Global Fest. At thank you Miss Maria Tapangan dahil bibigyan na tayo ng ticket para pupunta tayo sa August 27. Diyan na po sa Spruce Meadow ang ating Global Fest. Hindi na po doon sa Elliston Park. Yung pong batang nagsalita, they ipinatranslate nila yung English sa Tagalog. Alam mo naman, mga Canadian born, kaya iba ang kanilang ika nga kanilang pang ang kanilang pronunciation. Iyon ang ibig kong sabihin. Okay. At eto naman po ang isa pa nating isa pang awiting napakagandang pakinggan para sa mga may mga, ika nga, may mga Mr. Nagurang. Ito na, Rowena. Para ikaw naman ay mapatawa. Okay, dahil dyan, gusto ko po munang magpasalamat sa ating Peralta Law Firm sa kanilang suporta nung pong nakaraang CAFA picnic. Thank you so much sa Peralta Law Firm. 587-355-3822. Ayan po ang kanilang phone number. And of course, hindi ko po kailangang makalimutan. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga tiga Nueva Ecija. Sa September 12, dyan po gaganapin ang picnic. Potluck po ito, Bring Your Favorite Food, 2198 Eagle Bend Way, East Foothills, Alberta. Ayan, tawagan po natin ang inyong lingkod, 587-888-1750. At dahil dyan, ang Excelsior Financial, an associate general agency in the province of Alberta. Nag-o-offer po siya ng lahat ng klase ng insurance at meron din po siyang mga ibinibigay na mga legal matters. Naghahawak din po siya. Tawagan po natin ang napaka-pogi nating kaibigan, Mr. Jumbera, sa teleponong 403-273-7032 or 403-273-7525. At dahil naman po sa karamihan ng mga Pilipino dito sa Calgary, talaga pong hindi na maiiwasan na tayo ay nababawasan. O diba? At gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang pamilya po ni Nanay Rebecca Lodhar ay ipinapahatid ang pagpanon niya noong August 16 at the age of 83. Ang kanya pong viewing, kung gusto niyo pong pumunta at magbigay ng respect, August 24, Monday from 7 to 9 p.m. Diyan po sa Mountain View Funeral Home, and August 25, Tuesday at 10 a.m. ang kanya naman pong funeral service. Doon na rin po gaganapin sa Mountain View Funeral Home. Ayan po. At siyempre sa mga kaibigan nating may mga sakit, our prayer na maging maganda ang inyong mga pakiramdam ay ipinapahatid po natin sa inyong lahat. Many to mention, but you are all always in our prayer. Okay, ano pa? Eto na, batiin na natin ang may kaarawan. Happy, happy birthday sa ating, sa aking napakapoging bayaw, kay Mr. Carlo Borromeo. Happy birthday from Celeste, of course. Yan. Kay Chester, kay CJ, at kay Kela, at kay Inang Lourdes. And of course, from all your bayaw and hipag and mga kapatid. Ayan. Carlo, ay nako, meron palang naligaw. Si Francis at saka si Cecil. Nakakaasar yung dalawang mag-asawa na yan eh. Pag daw pinapanood nila ako, ba't daw ako sayo na sayo? Nainggit na naman sa akin. Grabe. Lalo na si Francis. Ay, nako, ewan ko sayo. Anyway, okay. And also, happy, happy birthday talaga. Ang dami niyang handa. Happy birthday kay Atilita Felicitas. Ang pagbati, of course, galing kay Kuya Narding. And sa kanyang mga anak, mga apo. And from the Calgary Filipino Lions Club. Sa lahat-lahat na nila, too many to mention. And of course, kay Mr. BJ Thor. Happy, happy birthday from Jackie and the kids. And of course, kay Sir Mario Leo Concepcion. At sa lahat ng mga nagmamahal kay BJ, kay Bonnie Kayabyab as well. Okay, para sa may mga partner na ito na ang kanilang mga nararamdaman. Para po sa inyong lahat.

Oh, di ba? Ayan, talaga naman. Okay, batiin natin ang happy birthday si Elsie Landayan. Of course, ang pagbati galing sa kanyang kapatid, kay Emily and family. And of course, ang ating pong mga pinapasalamatan, ito po ang ating mga kaibigan. Unang-una na nga po ang Philippine Chamber of Commerce, si Attorney Peralta ng Law at Peralta Law Firm, ang aking pong kaibigan, ang ating Pinas Brothers, Mr. Anthony Yang, and of course, ang ating Affordable Abot Kaya, si Benji. Thank you so much sa inyong mga tulong sa amin, at ang ating pong Mr. and Mrs. Carmel and Art Advento, ayan, sa kanila pong life insurance, simplified life insurance. Okay. Tawagan na, hey, batiin natin si Mr. Manuel Cabrera ng happy, happy birthday. Of course, from Raquel and the kids and from the Hennessy boys and family. Kay Bonski Santa Ana. And of course, ang pagbati galing kay Jessica at sa kanyang dalawang napakagandang mga anak and from the Hennessy boys and family as well. Kay Jonathan Bersena, Joe, happy, happy birthday. Alam ko, it's not easy, but we are here for you from Susan and the kids, Pearly and Benny, kay Lina, kay Russ and family, kay Russell, kay Atia, Stella. So, hang on, ika nga, okay? At happy birthday din kay Edgar Nebreja from Mila and lahat ng letter K ng mga anak. Grabe Edgar, puro letter K talaga. Okay, dahil wala na akong oras, ito po ay request ng ating Roses family na ngayon po ay talaga namang nakatutok para na rin siya si Tatay Pedro. Laging nakatutok sa radyo. Okay, Roses family, Magellan, ito po ang kanilang kahilingan kay Josie, kay Kuya Rick and Jane, kay Ferdy, kay Eva and Abby. At sa lahat ng Roses family all over the world, ito po ang Magellan.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Ayan po, talaga naman. Grabe ang mga requested song. Okay. Hello, Richard Flaminian. Ay, magandang buhay sa lahat. Thank you. Ayan po, sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ayan, talaga naman. Okay, inuulit ko pong muli. Maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta sa ating legacy events ng ating Sweet Notes. Ang kanilang biyaya. Andyan siyempre ang aking paboritong red lips, si Mr. TJ Clamosa. And of course, ang kanila pong producer, si Paul and Ann Roda. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at tumangkilik sa kanilang successful event. Ayan, talaga grabe. Ang dami po. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan at i-congratulate ang ating Evergrace Senior Society sa kanilang napaka-successful na picnic kagabi. Thank you so much kay Miss Marvy Losang, ayan, aking kaibigan. Ayan. Kay Marvy at kay kangino pa? Kay Revy and Mr. Rick Pineda at ang kanila pong presidente, Mr. Rene Santos at kay Kuya Bill Versosa. Marami pong salamat. Talaga namang it was a success. Okay, ano na? Nako, meron pa akong 5 minuto. Ang ating pong Department of Health ay handa na sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa dami ng baha sa Pilipinas, di ba? So, binisita ni Department of Health Secretary Edwin Mercado ang San Lazaro Hospital upang tiyakin ang kahandaan nito sa inaasahang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Tiniyak ng Department of Health Hospital na may nakahandang surge capacity beds sakaling dumami ang mga pasyente. At ang Pag-ibig, Avida at Amaya, nagkaisa para palawakin pabahay sa manggagawang Pilipino. Lumagda ng memorandum at understanding ang Pag-ibig Fund, Avida Land Corp at ang Amaya Land Corp upang palawakin ang mga dekalidad na pagpipilian sa pabahay para sa mga manggagawang Pilipino sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa klaw ng kasunduan ng pagbibigay ng espesyal na rate sa piling mga bahay na maaaring i-finance ng mga kwalifikadong miyembro sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loans na hanggang 10 milyon. Wow, ang dami. Okay, anyway, on behalf po ng Radyo Pilipino, maraming salamat po palagi sa inyong pagtangkilik dito sa ating nag-iisang Radyo Pilipino, 40 dekadang naglilingkod sa ating community at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat dahil nandiyan kayo palagi. Ayan. At dahil dyan, eto na po, mag-slow down na tayo. TJ, your red lips, ipakita mo sa akin. Mwah! Ayan na. Okay. Sa lahat po ng may mga kaarawan, again, happy birthday po sa inyong lahat. At Mr. Rick Rosa, you are very much welcome. Rowena, this is for you. And to Lilette and Noel San Buenaventura, kay Miss Anne and Jeffrey Villanueva. Sa lahat ng magsang-irog, ikaw.

Siyempre, sa susunod na naman po tayong linggo, meron din po tayong bisita sila Iman para ipromote ang kanilang tawanan. Okay, na event. Maraming maraming pong salamat muli sa inyong pagtangkilik. Andiyan po tayo kay Ate Selly mamaya sa Asian Buffet sa pagdiriwang po ng ika-santaong pagpanaw ni Kuya. Ayan, nasasabihin nila, sino naman yung Chopi? Okay, at marami pong salamat muli. Tulad po ng sabi ko, kung gusto niyo pong pumunta sa viewing ni Ate Rebecca Lodhar ngayon pong August 24, 7 to 9 p.m. sa Mountain View. August 25, ang kanya pong funeral mass sa Mountain View din po. Okay, mga kaibigan, at hanggang sa muli, maraming salamat. Ito po ang inyong DJ Misty ng Radyo Pilipino, CJSW 90.5.

grabe, ano? Kaya talaga naman, ala pa ang aking kapalit, kaya... Gusto ko pang magpatugtog ng isa bago ako umalis. Okay. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod na linggo. Tabi nga nila, ito pa ang isang OPM para kay TJ. Ayan, ang mga magagaling na mga producer. Kamuting na nga ako hindi makapasok, naiwala ko yung ticket ko eh. But anyway, it was a good one. Congratulations.